0: Le kan man me.
1: Bale.
0: Tongga kaya puli la ni hak dalam telali ni kalung tuko.
1: Oh, nampe.
0: Saya uwe pun oma telo de tenu la uma alam.
1: Mang nore.
0: Neno la apa te paran lanjo apa paran.
1: Mangane.
0: No te na tengaran na uban te jeliban.
1: Bante te.
0: Ay, dang mba bulan ka ban.
1: Balebe.
0: Aku di sang palan iti leha tengah dah aju sang.
1: Nakane.
0: Kente jalora kita alam di memblengah kenjalipan.
1: Tete.
0: Kenak nemen holot.

0: Lerengan lo tre yida tikendi
1: langet lenge
0: bale andinolan ni tak nakon
1: ane
0: ayo no na alam re to ko ngapo kan hanjang lan
1: yo done
0: nak jambu nu alang.

0: Grabe po kami ka ba?
1: Huwag naman ni Karin.
0: Diyah, tepa na ito dyan may guwani, tekuman. Tepa na paano pasan kay ito, padong ke. Pagkakrita ka ti. Diyah, teto ya?
1: Diyah, diyah, dang loka. Hinat sun telo.
0: May, teko telo na bantu ka. Okay.
1: Okay, dang loka. Ujung Migu.
0: Plehay baon, plehay baon. Ay, roblo ko na, nanan. Ne, hado ko matang ika. Uy, nana, listen ka di do.
1: Aya, ya, ya, ya. Hado, lalan ko ho. Ano pa ko hado nunirem? Lalan ko hado kre ni.
0: Ah, gaya to nin. Ah.
2: Selamat petang, Cik. Minta IC, minta driving license. Okay, ini sama, Cik.
0: Nah, itu na info ni baon. Nah, kaya back ka dumana niyo. Oh, pasal tayo sabut buff day ka. Ano siya pa jadi? Tayo ba yung saman? Ito laan. Tayo nga lulisin ni ka palaan. Na, nitok im. Oh, ani. Asan ka na doon? Kana ka di. Tayo na ito. Tayo pa kalulisin ka. Na, tayo nito ba yung nalaw? Oh, nalaw man. Talo pulo doon ati. Ano pa ba yung nalaan? Jato 50 ba yan saman kre niyo? Ba, tayo ito?
1: Jaja.

Okay, tama. Payang nga, Manita, malang pagdidin na kami ha Facebook Radio Kaya na may salawi, manatulog lang majuso, talang magkarah tulog labi ani, dyan, hado, manarin tulog joke yung mga nunan praho man Richard Lingan, dahin man Venus Jonas, talang magkarah tulog labi ani, salawi di jusun kena, alang nga nyadwi, tinoy hake lagu benci tapi rindu, kena lagu ani antuju, matlim madahak bake-bake, hinok tua, dahak tek, nunan tua so kena menikah di Jusun na kena so kena apa nak apa nak puji di na kami hari do kayan Mira FM tino ya ngeriang radio ha sungai biar bakong baram miri ya so lebih men telo alang te ha sungai biar bakong baram do dengan mana telo lebih ani kena lagu alang kena Sonia ni dang pahani telo lebih ani. Tanya lagu ani nak benci ku sangka sayang. Nak tu kan anak.

disciple nga ragu invisible ni iso di parat na di agi drums narai ragu rokta ngarapati. Baganso ngara agi ga kunyi di aragu so di barat ni mon Pierce the Veil, David Bowie ka bagadingi. Kibaburingi praman nga disciple ina ragu erase.

Ragu rider ng Space Odyssey sa Legend of Rock ng Jaman 70-an, David Bowie. Dito nga ragu magkamas, ramangarap ga iyan nga at ikamuran Kuka Radio. Di nga rumati, madinati ang anpraman nga ako terang program rock. Jadi kumite isa iyan nga at imahapasama nga ako sa buong program tatija. Panika adi kumurati ga, rapang anpraman nga ako nagka-panaban program.